kuma kuma yara majugo mo si ma fa fo baga kuma kuma yara majugo mo si ma fa lo baga kuma kuma yo